mean kind tray and see ya dear into me ye. It is all bear dress who to quite ye mapa and who tien ni crum crum ye de co heavy a me mammy papa shall say na ye. Mean tien ni moon ye and see what soon castle where dear dear do debi a ya dum yammy bit to me a dumb. Na Daniel Boni Timu se onfa o hini ni anene nsa onum nu muni hufi. Ononko oni Shadrach Meshach ni Abednego. Oni spokes my mouth. It was sweet pian for hini no. Na wo muni hufi. Wo nyankopon so ma Daniel nya e pian for hini no ni mu adoye eni mobro. No. Onye neni mu adono. Nyami ni nyami wo mu abibia be ye. Papa nu ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu ntia se mu no che se won be fon wo mu nye fe. Ohini hu no bebi sasade na mikrofon nyina ye tukutuku na hana hana sa mikrofon nyina fon. Bo se na no popo anhwe ye na ni trate. Ti wo kan ni play oh sa hwe ye be manya se mo ohina na se don't worry. We dey try us, prove us. Ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. No mo mo pe o hini enda mo wakuma ma abosum ne ni whisky ni ni shina poni ade. No mo koso nom. 10 days si pe prove us. Ne fa ye be jina o hini ni ye ni ya nyami wumua. Ni ye mo ye ye praise the Lord. Iti o tia siye no ma kwa ma ni basusa. No mo ko jine ni ni mono o nume hun sampa. Dadi ye bi cha dadi ye bi. Praise the Lord. O kain chiche mon kroko si du bakuno a ose. Na o nyankupon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ebiane no ni mo anonye no. Ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mo etipe mfo e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe timiti. O hine nim na Daniel kachiro pia ni aha ni pia fo hine no si Daniel hene ni a meshe ni Asaria so ni se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no oni wonku ani se base e ho anye fo atwetwa eti kura nsan o hina ba o hine ba o si yare bi kan wo mo e besa ni pa se ni e be se ni pa eti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi kan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre. Praise the Lord. Uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no. Inipe wu wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho. Menka se ni paduduo nti meni ni paduduo echi enkonkoye bone. Bi se se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself. Obeti ama ho nti obi nti obi de manu no obi nso nti wo de e manu ho. Iti jani boni ne bata papa sene beya. Iti haye hun se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Nebukadneza woni mo. So katene ni se mfa hon se ni ankrofuwe. Ono akain se omu shwe sa ankrofuwe no se ni omu hun isi fe si tiye ni adeno. Uke nchi mudun sun kusie dununa. O sine mranti wabanen. O nyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye. Enye nitiye. Na Daniel nye ni suade hunu ene daye nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra o hine ka se wonfa womra ni emra no druye no epiafo hine no di won ba Nebukadneza anim na o hine ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na obejina ohine ni nyansa ni hunumuase mbiara ohine bisa wono. Ohunwonse, ocheni ekuruchire fuo, eni pedia fuo, ehunu fuo, awo wona hinie njine munu njina empre du. Hallelujah! 10 times better. Uo nyami hunhumu umua, you are 10 times better.

nan ebon mamuni ade ti bro mo ho no Paul ni Silas anka sentie nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya tweye budin ni ade ye adwuma na watena ho sa de bi o ma nka sa akasa funa nkyire yakopon ti ne o mo ye ni se o mo hyase etu nyom eyi yakopon aye praise the Lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ni nsankyere ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa etu shewo.

Senior Midin kan kan no person so ni gidie hwe se gidie na ho de wom gidie no enkwa wom gidie no tia pa na gidie no gina ho nipa pi kwa so so gidie wuye ne kuta wom entia po ahoden bi anim okwa sori kotu nyum kotu tese akese prichi nyamsma kese okofie na so hwe kakra bi ba no da fom se tim ni gidie no ni ahoden eno ye gidie wuye nti ne Bible se bonsam so wo gidie no, gidi owo nyame na mane hopopo wa wo ye Kristo ni awfro ho se nyamsom ni kese udi boni mpa wo hompo.

bitwini ase na obesi akono David se seminam esum ke bi bonu mu a minsuro boni bia wa ba ni opuma na yedei na chichi me wre osi onam owiamne mu a onim se nyame ka no ho praise the Lord osi woni me ne wo ho wa ba ni opuma na chichi me wre na wo se ba se wo ka wani egusu a woni hwa na bekro woni kwakufri ana se tigari woni gana si dia na se dollar O de day and I say car, latest car, dinna beka, edi GDN ekro, praise the Lord. Se wouldn't him GDN hum faswak.

di di bronya di easter ne de keka ka ho so mo nim ne ntia yesu christo wi ebinu yo adwen se yesu wi se ne be be wi nkoko ye be toka mo no ye be ta shata de mo ne shata kan ye ye nkoda no dware no address u bronya tade na o sresre krakase bin mo nim ne ntia yesu wi me pa cho eno na bible ka no obewo obabeni watwe ni din yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mo wenya boni fefri na sofo kukudam ejina popiti mutimo kase obie ni obetumi eja boni ye na safo ma sofo preach on o koje mu ni montra oni montra adi hie wo se wo ye ni so obehwe se wo won kwagye mapa Ebra Yesu Christo do boni nyina chew ne etosu mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka chew na wotwe ba kunu se John Wesley wu koye echire no na safofo efre obi o meka nyamesemu nchiro ne papa no beka akoma mutie ho asem mfimfia ogusu preachi no bia sori me meka se nyamsem o ha kametedis nyamsem no so metedis nyamsem ni sey John Wesley otiasi e no wasi yankupon eti metedis sori no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pinya hunu ni omunima ne nkwagye na ne mahu ni sa kola bi wo ho na se onumo nofo ne drubre wo so ja no wanya ya obi ho se wo wi no fo na na ne sinyina wu ti honhom ni pepisie wu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibio se me dia chance na edasu hye na koma mu wu bewu o sinhyira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhurudwem ani agye de na anigye na wo gine firi hefa se wuni mo se wu ba be wu a e wo so hu se wa koma mo boni ba kokre ni ho eno ne de ko heaven ne to so miensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphical times krofobia mo ko wi abibem se esrem ho ba bi ne ko court na judge ni di asem na no ka se ni ma mo wi ani nyina wo so mo di sha nan om kofa ni nyina ba the police fo hu ye ni ye hu nyina om kofa mra paper no twro the word restitution restitution restitution it's in the bible our bible mo it is say wo ka kire me say wa sakra na wa wie obibiri bi ni shirt e da so shew na wakotene nenim se masakra mbe Kenya msema chiro. Shete no so opena se mpa. No wuhu se sa shete no ne shewe wa dibibia shene nso. Nyamse mbiye ni wa wuka ebe kwa nipana kumamu. Ni mumbra wu sakra yeno. No wakone nchene se. Mi sakra yeno miwia wu shete. Mahu se diye miyeye ninye. E to dampu uka wuse nyefi midi achewu. Na uwa yenima bebre. Ebin muwia kwa jim krofo yirimpo. E jim krofo kunu. Omu ya sorry mpeni mfuo bo nyuma kesie katonsu ni adewa sorry demo. Omu ni muse osu omu ye restitution. Omu ye nsisie. Na nye mana uwia yeno osadi kome ni ura. Ube uya miyahwe. Ube humbe bia. Ube kro. Wa sorry ntumu nchuro bible. O mame no papa ntumu nchuro bible. Die nyamia churo no. Eno ne wosi ye huim. Syllabus no. Aye de ko heavy. Eno no. This is one shame now. They will be tie a software trophy on semwa. Good luck to you. Kosu ene tie. Na wakam eni gusua. Ube hunse kaki nkuna wadrenko. Adolfo nom. Ye kase restitution. Mami bia uhuru nyamsum hu party. Se ni eni pepi uhuru nyam. Uke nyamsum ha. Sofu emi, emi, emi, emi. Uko tu testina no die siya mazwa monsa cry. Omu boni nkwan wobu die. Ne mami ko supermarket so okotwa de okoye no yiyi niema bia ohia ti mami na o checki no checki odan ne ho afade aba ne mami na sa afade fofura ye dey ashe bagnum obaye no otua ne a o checki ne first no ne de odi kan ho no de wan checki otua kan okoye to okoye kwa sorry otiwa na sofu preaching na hon kron ka kire ne se ade na udi shame wo antua ho ka no eye dia
oso ye hu bribi. Nti okoye na oku